0: Muzaga gutungura umukunzi wanjye.
1: Ama inka noneho.
0: Ngira ngo mumbarize izina y'umukunzi we.
2: Ah ni na ni wowe wenda n'undi umwe wenda. Jiore rwose kwirirwa wivuna.
1: Utababara muri iki gitondo.
2: Utababara muri iki gitondo ni wowe hari nabandi nka babiri wenda bamuvugisha. Ariko we ntabavugisha. Nibo bamwihambira.
0: Namumbarije.
2: Turaza kumubaza.
3: Wake up every morning with Kiss FM tomorrow morning from 6.